na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi wa lam nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina matta sahibatau wala walada wa annahu kana yaqulu sakinuna ala

0: Kemana perginya tuh, Kak?
1: Hai,
0: Nah,
1: yauma
0: Dira.
1: izin basira
0: Iya.
1: ya rabbi
0: Biha.
1: tazunnu an yufraha biha tazunnu an yuf'ala biha kafira.
0: Iya.